anangan sa kongo di ituni daw tuni zon di hozo sang kotoun di bagya kongo zon na pwede kon ondom kung na izina kuy migay panday ni gihay munguni di ukililik om ino ni migya kongo zon na pwede hozo sang kotoun om ondom kung na izina ko.

Ya, tapi nga vi tumihang bus ko dahil babazan kita nga udah hozo udah sang kataon pagkwe di na katawa dan insan po kumade di yuzu sa vi avi to kakal po makina nga uditi ko sa himbahan do boss kada zan ma itimpo da bayo na diti inambo da makina nga utako da hozo nga vi da gugulo teko hozo da sang kataon tapi nai inambo ko na po da mamasa makina nga uditi ko sa himbahan do boss kada zan kopi fosian da dong suva bom kota huaran kumare di yezu insan po om tahu padati o hozo da sang kota unda kau ni ko mentak da babezan atau kau da dong suva di titu timpu da tokau nga mudi ku di om avia vinri dai da babezan kina ngau da hozo sang kota un nga o ngau bagu di yezu o babezan mi gediti da tikit tadau ko himo Inombo da ko ngau takau da hozo ngavi da sang kota un Manta jam ko 2.4 minit do dong suvab gisom jam ka vahu tahu ngapot minit do dong suvab. Kano tumiyang bus ko da makinangaw da tahu hozo tau vi mantak di tiaba bezan makinangaw da hozo sang kotaon hozo manta di Henry Lee Ginavo au Miho Hansanon sutanon hozo manta di Rita Mojilis ikum ko da mamanaw om nagi hozo tau vi na po hozo manta di Teresa Binjol simpulan kuno dahit ko sa imbahan do bos kadazan ompay ko po katawadan ko mara diyo zutu minakinangaw di ti ababazan do hozo do sang kotaon.

0: Do galan SME app kiginu mo duwang atus tahong nga pod ngay bulinggit mantok ka sa kadazan manginvasi kapamahapatan o mamungan product insan-insan papayin kavas kapanong kiyahian it kapadagangan. Minubo si Kumaduva Vazon Montili isinopunogi Montili kaganan industry kapangindopuanan o patsakazan datu Iwan Benedict sa kaday nino na po nga iso mantat pinggisaman kapalintan pogun dahit manakaday mangingindapu papayin kavas vinasi do product productivity kampay na papahab pangindapuan. Nakoing kavaso kasavan tuhun Islamit sabah kokomoy koy man berwakaf kumasaybu apat ngatu si mongopod tuhun nung piagahon do onong mongopodong vahu tuhun no ito nuvong ay bu duvong podong duvo. Nakoing kavas nagi o ginumu wakaf tunay no tay mo do muis mantad atus opod ngay bu linggit ito nuvong ay bu duvong podong duvo kumatahu titik tu lizong linggit do taon diti. Minabo si Montilik kinoizonan posoyhi om pamuhaminan Pemuhaminan isinopunogi Exco Ugama Pogun datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kinabuon dinoh papakita do kain kawasan kesavan om kelotian tuhun Islam kumah ibadah wakaf. Dait kabuon suvai pinoyho i datu Muhammad Arifin lo nakotay mo o hobi himongopod tuhun papapadagang o mangingin da po da kaunalan maza bazar Sauk El Madinah id Mosagit Pogun. Pinatodo o kaumatan din o matok papataon da hivang kapadagangan kuma mangingin da po insan-insan manakaday tuhun Islam dait konunuan da tiho. Minabos isino, isino panogi Exco Ugama Tinuidong o Sauk El Madinah maza pisakadazan muis om setko. Adisino pumusavan papava hivang kapadagangan itseba do masjid din o na po nga man tadi mohingon tagasog pagun sabah kampay na kapataundan kaumata ni kanu manakaday ababazan economy community. Rang undang-undang RUU kokomoy kotainan vinakas tinodo AI imama so pataundan do komentilian digital pisoso mo pabantaon it parliament it suku diti taiko suku kumaiso do taon tiso. Pinayo ni Montili Digital, Digital Gobin Singh Dio, kokomoy dino it Georgetown. Kadisido, napungo na draft RUU kahapas pinapanaw o bengkel om sesi ampazatoy na do komontilian digital. Magano nagi o komontilian dino do komi mantat tinimungan ikikaw nalan om do babay no maso maganuhang papabanta RUU no komoy kumaday cabinet. Paghuhuy diti komontilian digital maza do kopisan AI kabangsan minanimpo nababazan libat urus sa ninaw Wuhan ko tu nakatahip mentok menaihi atag RUU tadbir urus AI.
1: Abal Tonibo Tadaw Baino.
0: Amiya nang abi abal Tonibo mentok Tadaw Baino tepnai ko om ongo vagudezu o abal Tonibo de jam ka vahu tong pon minit do dong suvab suvab.

0: Asuaw to moy mo.
1: Om na bay no jam ko bahu tong padam bahu minute do nung subab na di dai pogo na to ko. Om mentok diti kopayan da suang hamin di na kohombus ko diti no tapinay ko kivada ko penentu no dan. Iti na pang kopayan suang hamin inatoy mo manta di Nur Hidayah Diana Anthony Abdullah. Iti na pang mantat Kampung Batu Bandung. Popoyo do minidupogun i Jadah bin Awang di jam ka vahu do nung suvab di kuniab tadaw ka apat ko opo di tivuhan ko si Zam duvangay bu duvang panamanom dadeo in Kampung Batu Bandung Uluki Manis. Matano do kaya nanditi do manudi do popoyo di Balitus Ajuk dadeo it Kuala Penyu i Andrew Uwell dahit nombonopo do pengizon i Ito bin Awang dadeho it profit om santap tapinay walis om kinovanga naging avi dahit sa lutay ka it samok. Hosok na tinan di tungutiagak Jadah Awang do untuk tadaw suvab tadaw ko onom ko opodom duvo di tivuhan ko si Zam do jam ko opodom duvo tahip tangadaw dadeho it kahabangan Batu Bandung Ulu Kimanis. Om suguto ko vago insan pa iti ko panuntunudan do kapayhan song hamin di nakahubos hayt di tino tapi na ikaw om kapayhan song hamin na pa diti nga notoy mo manta di Nur Hidayah Diana Anthony Abdullah da manta di Kampung Batu Bandung Ulu Kimanis om papayho do minidupagun i Jadah bin Awang di jam ko vahu do dong suvab di kuniab tadaw kaapat koopo diti vuhan ko si Zam dadeha it Kampung Batu Bandung Ulu Kimanis. Mantan do kaya nanditi da manudi do popoyo di Balitus Ajuk dadeha it Kuala Penyu i Andrew Uwell dahit nombonopo do pengizon om i Ito bin Awang dadeha it Buffett om santop tapinay walis om kinovangan nagingavi dahit sa lutay ka it Samok. Hosok ko natinan di tungkol niyagak Jadah Awang do untuk tadaw suvab tadaw ko onom ko opodom duva di tivuhan ko si Zam do jam ko opodom duva tahip tangadaw do deha it kahabangan Batu Bandung Ulu Kimanis. Hansan do natahinasan do tapinay tayo kawalisan paganakan kokomay diti kapanon tunudan do suang hamin. Om tumihambus ko do makinangaw do hozo manta di Malaysia galus kandaman di piupusan dito dito simban lobos kadasan.

0: Mangan ya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, banaka?
1: Bana!
0: Pitukam kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikotkam. Pesorongkam.

0: Pakalihon bi kami.
1: Saba VFM, siaran healing sama.
0: Nagdali sa gondom, ngabut lisag pito kohap.
2: Ambalasa!
3: Mbal na sa siaran tapinik bi, siyang po magkaruwa titik pito frekwensi bang iya yung mga kawasaan ko takinabalo atawa rakayo kosong pito titik rakayo megahertz. Jadi, ruisab bang iya masampo na siyang po magkaruwa titik ondom. Ruisab sanakan manjari pinakalema RTM click di download secara para suma. Ruisab manjari bang iya sanakan ta ania estro manjari ni buka ma walu pito kosong. Jadi, tapot na mapamupo siaran tabakoha pito tanto na wainalisago ondom 50 minit akan kita makapag-abi lagi pabalik mariom segment-segment sa di makabiyak biasa kanabahan ko maka do ang ka magsunod sa lako panambol siran tama ko happy to manuk elong elong min artist Ajis maka masi ako bilahi ang ka min artist Haiza Ghazali sa Mavi FM siran hiling sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

malisun. Ya nama sauk kini betru jamal kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo rakrigagan. Mapatutus rakini betru malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbur sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok mangangob rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ami suang rutimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan malisun, migo gondok takau magalung rakali gagan.

Paring kurangan ang ining ra kasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasukunay ra pomporno, jam ka tulu rondom rasuswap, kasalulan na ragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi Mambilin, paring kurangan amkan sayan ra rondom. Kosong na rarimbay pantuleran itakaw rondom ragitio, manginig takapio rondo rimbay tari Jaimis Talasoy Ina. Iningon takaw amkan sayan ra rondom.

Kabisarang araw, tutuang tabi ako, kabisarang alam kilang ang kawagulitit. Kasalimbahan, baris nisun, tutuang taraw ko, lima, kaho pada misto, tulang kasiyam, 2,000, 2,000 pada menam. Asyaw na kapiya titim po da tumalib kya, ipintang ang tulang kasiyam, takaw na, opriman ang tumalib at timpo. Nga, pangguro pa, hinangot ako na pa yung timpo diti, nga ang susunang da, alida sa tinan, miyang pa yung paganakan, nagi, ano na pala, taguangan ni timpo diti, nga susunang da, at kapapanahay. Hara iti, titi, wasap, papayla, dot, rumasam, mahitid, tamparuli, kahitiranaw nga, rumasam, idkulo nga, rumasam, kana, aminsuk nga, rumasam, ka. Pintong kapkanto tit rasam dat itimpun tig ya hitid it pinampang diti no nga nakarasam lagi hitid ko tig nabalo nga nakarasam lagi alas tanda dat awin na kapya dumala rasam kya eh do pada at ano ila jerobo tagak-tagak pada alam mamilison amaw na kapya alaso amaw na asawta kita ami Robert Singh harat sinding pekunian kuda DJ kalau nuda na kapio Robert nuda sindingin na nung harang aponian kui isan pa kagu kabisa nang ada tatuang kembali kay ten sanan kadalihoy tap tap kya share nagi follow follow diti sa Bobby FM may to kuda perikata dat 50k tatuang bay na Gistam.co.pusan, a jam kaho pa dam 2 datang atuang iti. Papirang ko rin kayo sining, pamalis sa ginawa, ang aking hapati.

i-gaman, labuan nga nakarasam nagi kadaw. Ponsiko gaman, tupopelo, ponsiko why na, tumakinang o Darita, Robert Singh. Ponsiko na di kayo, M.M. Suk, J.S., ponsiko, Aini. Ponsiko to, makinang o mga malutahay timpuniti, mayatit Saba BFM. Pag-ihupay li kayo tep-tep itit live TikTok sa Bobby FM kaya itisiling.kapagulo parangan ko di kayo. Iti sinding kawagumanta di Salabin Bugis Raitan Sanggalas Kupi.

Ita ko na pa, tiguro ko pia magidong waig di Tabagal, mantag ko waig Thomas. Magidong anong gisang walong kalasang adaw na pa nga, Tabagal na. Na ilo mo itong lagi ano kaparagatan dat sa sawulon, may dat adang alidasantinan nga atabangan. Nakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdag iasadong, to ilo bilag kawit dat awanita ko waig, pamarumbak dat kalidasan, lalabila buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to matdo po ngatadal kalidasan to ko na kikuda dagit adang at panginginom.

Di tinu tabna ko narong di ke sining manta di tipa si tipa oi tipa sining manta di just ready gusti pretan semanda karanao. Kumani kay di tina ranao kami sirang anda tutung kumani di kayo om kakal manak rumah sama hina. MM suk ponsi ko tu miyang pay daho mga malut daho isay na pa i makinong oi timpo di ti bam lagraga tanda tap tap kya share iti kasalimbahan barus isun may dat agu muot karangaw kailan na iti kasalimbahan barus isun

kami sarangan kumadya niloongon mes muna kapang MM suk pansiko na di kayo karuhan ok pa di kayo kaya gisam na jam ko hapadam doon tanga tuang iti malutan ako di kayo nung ako malutan nga ay sa karuhan ko abi mes igaman pendu dun ko radio ti DJ makinong kasalimahan sa Bobby FM ka pansiko na kapiagaman abi si Timin Mohidam abi sarangan na tuang DJ yoha mantad pinampang ka kada uliti hai sitima sitimin posiko tu makidangau lagalaga tanda tap tap kya perikot tak dah lima dah hapat ke tu tuang bayna nagi i Charles Leginan posiko tu makidangau Robert Berto habis serangan lagi tu tuang kemadia Ami Maria Juhan kabisanangan tatuang tarawa ko lima di Jeplo tabid pia basan kemarika lansan lidas kasari miampai barakat tegumu mantad minamangun kabisanangan iki kumaten sarang tambalut sabawi FM it penso on the life sabawi FM usarang kapia posiko di Jeplo kaposiko lagi kumadia Maria ami tikus gasaben tikus ka posiko lagi Posiko MM Suk. Posiko muna kapang. Mantarok manggatal ka daw. Rumasam ka manggatal muna. Oh, rumasam kya Maria ba harap na dot muli ako ti no am aw na rumasam kya. Balisin ka ug ginawa makinang sinding diti. Harait minikyun sining di tidi tino om tumbayan kudat poponi. Seriwan tadi Alika Pojin, mamu ba?

0: Magalisun, nuno apatut uwan sayon toko. Kayanan toko ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunudan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.
1: Aro 20 menit ari kita jam ko pada tatuang it master memang pada hoi tim politi posiko nak pia di kayo bakal di arresti ka bisa nang DJ ponia giasiling di Ambrus Mudi anu da posiling kadau bantangan pandunong harla sinding bai nak ya Zebia Gimbun posiko nang gitu mungkin ngau gaman mi MM nga kakalat magkidangaw posiko nakapia ami muna nagi i George Maguring ami siya pakago gaman Miss Marius Marujim asalang tatuang DJ Plo amin sarang tampalut it ang ano po nga atamis-tamis labay na DJ nakarasam ka daw ya pala ako dali kayo hinang kakao am nakarasam man ako hinadi kayo kapain ko ra.

Mentok papaylo tay kabanghot kahampit kadat it kinayonano romutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban duwada panamapad jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onom siyam apat aso walwalo talo onom siyam apat aso talo.

Maguit po pala Dr. Mas, amna pa yung timpo di tika. Amna kayo si Ribariba, nag basaan index po mayo mo tantong skate ko IPU.tti. Pagunsa ba? Matuklod kapailan, parangi Dawaw, Kalabakan, IPU na pangaturo na po ng lima. Sandakan, Baluran, lima na po ng walo. Kotik ng Balu, Pinampang, Putatan, Siam na hapa dam dua, Abid Papar, Membakut, Siam na hapa dam enam, Id Keningau, Id Suk, Adam na hapa dam telu, Abid Duaran na po, ngas Siam na hapa dam teru, kamayan .ipu na po, .kagumuan, .station, .titi Id Sabanga, Osuhatanan na. Alam sanda dat katilambosot ka ngayang-aya ditikya ang kuri-kuri yan ilat malison dat itimputi. Labi na kabi ato nakarasam-rasam na di kanihap ka nakarasam di bay na nga nakarasam lagi. Pansiko mes to kakal makidangaw ami Gonel Kevi kapisirangan DJ ka kapisirangan ami Zino Bunir. Tulong ako da, manasihat dit, manako gantalan DJ ka daw. Aduh, iya, kanako iya, ang ay panganudot, dombo ko na kantalan. Hinuyan-huyan na iya, dat kumaraja kya. Ngayon ina, panakah mo, pastian na iya. Sabaripor iya, dat mangantalan. Nung inga dia dat gata, tayo ka putungan nga, may iya pamali. Dot idombokon akon ka may pangano idombokon do kantalan ustian nagya nung ngayon na panakaho dari nagidad pianda dandad ngayon po baliya kya tiga ginad atagak to ngayon gya panakaho kada ko na megalidi awi Donna Bell asalong tatuang DJ ka asalong tatuang nagi kumadya Dona Johnny, selamat tatuang di Jeplok, selamat tatuang lagi. Abi lepung, masa aku mengkidong radio di kadau. Ponsi ko na, Miss, ponsi ko lagi. Siapa kau go? Ipita kilan, kami serangan tatuang. Kami serangan lagi kumadia lepung, Rayton guna di ngaranuk ya. Lepung dugong. Iyaw na penting-penting masa dat id pamanahan ka mantad kundasang polian id walay antak-antangan id pamanahan lepung kada ko kasiyaw mamanaw kada kasiyaw papanaw kurita kaya susunang daat karikatan dat id walay nagi i Donna Bell Billy kakantala kangam kalau pamarit ko Donna rito da ngaran ko kada ko bisrangan ko madia Donna posi ko tu makidangaw i pitakilan hiti ako kampung ko nga amo dumaro nga rumasam ka abi mall bani kada posi ko nigi MM suk amahal na giya kantalan ya tupot amahal giya kantalan bayo kyo MM Irinodot harot may panganudot dombokon. Siyan gya ang panakahan kyo kantalan. Hinuyan-huyan gya dot mga raja kumaraja am. At nagkakin na kawago kantalan. Abi halima dasim. Magkino ko na dasinding di Emi Tampiran nung harap ng pengulod ka. Intangan pa nun nung harapay na. Abi Charles Lejinun kapisirangan na tutuang tarawa kalima di Jeplo nag-iinsalan tambalut tabinay sa Bobby FM FB magkikinong ngawi ka sa limbahan barususun o sanang kapiyo tabid piyababasan kaditi abi Clay Ignatius kapisirangan na tutuang DJ Ponsiko kaditi abi Masi MD RD kapisirangan na tutuang mungkin yung kadada sumandak rumandawi di Nelson KB kadao bantangan pati nukia ami Victoria Ang kapisalangan datatuang di Jeff Law kakapisalangan lagi Elizabeth Beth hi Elizabeth ponsi ko tu makinangaw ami Josie Bindong hi lagi kumadia Jesse uh,
Abi Charles Leginon po bayla nagi rumasam hiti pinampang di Jeff Law ka. Oh, kakal po rumasam kaya hina Charles alang sandad muli ako di no hina pinampangam at adu na darasan. Abi mas di MDRD ya senang tatuang DJ ka senang tatuang nagi kumadiya. Pansiko ni kayo amiti sining dat parahan ko pamalihisat ginawa. Iti sining man tadi step jo kada naguli.

Sabi nos gabo, kami sa nangan nagi, kumalia Maria kadao di tiyo, sumuli yao di Maria. Isa pa kawago. Anita Thomas, kami sa nangan tutuang talaw ko lima di Jeff Law, tabid pibabasan kayo sa nangan tambalut kau, sa Babi FM, barakatos lima talaw di Baina, Rumah Samiti, Kampung Dahay, Lembah Poring, Membakut kadao di tiyo. Abi Chip Pilo Balangkas. Astana tatuang DJ, kasana tatuang lagi kemari Chip. Ponsi kau tu makin ngau. Pasan ku tadau kino Dion kakantala. Di tambalut ku Salma Didit kadau. Ya, kami serangan. Tapi tadau kino litan kino stun lagi kemari ku tensanan. It mina merawai tadau kino stun di tadau baina. Hai Cici nu da sining pekiunian nu. Abi LP, kami serangan tambalut ku DJ, main serangan tambalut makin ogas serimbahan toko ka. Posi ku nu LP. Kimpin, poporong auditit ke selimbahan barus nusun kia. Ba poponi ko pada sining diti. Ti sining man tadi Petrova, piampat tadi Min Yasmin Id Kupupusan.

Habis Sabrinus Juna, kabisa na nga datutuang DJ Flo, kabisa na nga lagi kumadiya Sabrinus. Pansi ko ito makilangaw. Mi Josie Mindong, pansi ko ito makilangaw. Apple Eric, kabisa na nga datutuang tarawak kalima DJ Flo. Lansanid kalidasan terimo, miyampai barakat estima. Tabid, pibabasa nagi, kumad tabi na ito, balut ngawi. It makikinangaw kasalimbahan berusun usunang. Kapiakati pansi ko, Apple. Mi... Apple Kawagu, kami serangan tutuang kumadi katambalut sa Babi FM ku lansanid kelidasan terima kia tabid bibabasan kati senang tutuang di Jeplo tamparuli ranau kilo rumina sambay nak DJ lega-lega tandakan minta dosen pon di tini Jeplo lega-lega tan mimbalotok kia DJ senang tutuang pilih-pilih listening arang mai DJ au Indo Yahaya kod mangambal tika kati posikono mari yatim idam peruli listen kau gu ginawa makin ngoda sinding dite itis sinding mantadi seluminsano retan pikinawa nasilu kalangadan.

Haro pergi kira dua dah hapadam turun minit dari kata jam ke hapadam dua datang atung. Amit masa pada miang pada ha temata pagi dan ngoti keselimbahan bersusun. Pasti kau nak kapi ha tu mga balut ha. Tegak ni kami siarapan ku kara kemasa nila cerita dia tandu yutong. Haro bagi cerita ni kayo Izbon, Izan, MM. Ngam no, mandi kayo ulu dah pagi sa salawatan. Potluck di tanganan kaya, ngam tamad. MMMC ka, amitando yutong pangarusi. Cipilo balangkas memanaw kuna DJ may pagkiloha dat bundo ka daw. Tu, kaya senang kapa dia tu harap bundo, Cip. Abi Paulinus, gyun, asalang tatuang DJ ang magkikinang asuway. Kota to, durasami di kampung ko DJ. Aw, nakapamutong nga, may pananam bibit lada suwab, kadaw. Na, kaya nga agu, magya karajan mo na Paulinus. Aw, kapamutong, mila dot, may pananam dot, lada-lada. Masanang kaya kapi na, ba, amlag-laga, tandat may pananam lada kaya. Ngam tawad kaya tando yun itong pangarusi eh. Olud, pana di kayo amlawan kayo na kaya. May salawat na makikinang o bagya. Baha makinaw to kakawagunat. Sinding pamalahis sa ginawa. Iti sinigmanta di Matilin Yukim. Sayang, itu dulu.

Ito ko na pa, kiguro, kapi ang magigong huwag di kabagal, matag ko huwag domis. Magigong anong gisang walong kalasang adaw na pa nga, kabagal na. Nga ilo mo itong lagi, ano, kaparagatan dat sa sawulon, may dat adang kalidasantinan nga atabangan. Nga kailo ko, magigong huwag di adalan kagubo nga awdagi asarong, to ilo bilagawit dat awanita ko huwag, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk pa waig to matdapo ngatadal kalidasan to kau, nga kikuda dagit adang at panginginom.

Mogalisun, nuno apatut uon sa yon toko. Kaya nun toko ba na diti katagwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhabaan.

0: pakinangono do ko sa himbahan Boss Kanasan. Isan katanabon, papar om tuaran, sisam nga panom duvo titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandik om pitas, sisam nga panom bahu titik sisam FM. Doit na bakuno po, kinungo na izikoy doit Saba VFM, naikot binasi.
1: Sundong baturat ang kangaw ko, day dami. Day gulita. Pisan. Kahit nang mo ko na po, karahivay, makinang mo tamoy mo ko sa himbahan, Boss Kanasan. Ikohis ko zo, na ikatpinasi. Aswaw

0: magisusuway tay na no to ko omday katangkangan dino o hivan to ko no mo boss kotohuadan motok tuhun ngavi imina nakaday do to ko
1: arigato gozaimashita
2: nanri
3: thank you
2: gracias
4: salamat po
5: xiexie
3: syukran
4: kamsahamnida
1: kapun kap
0: onu no po boss ipohomuson na niagahi olati inono po na kotohuadan sundung tu au songkuo o pinanak.

0: Oh, kay ko paligyan di awin, no? Nga sa ano fago po, ho, no? Pakinulay, no? Ah! Iti na kanangan ko, nung akan nga na ibat pinoto. Basi, patukibari di pasayman mo, Sarazan. Iti na kanangan ko.
1: Kada kasusa, kada opusok pamusaban, nga ponsiko ginavo miyang paydagay tumay mo. Iko sa imban, Boss Kadazan, no ikot binasi, o suwaw tumay mo.

Dabay na jam ko onam duwa minit na dito do nga subabid pagunta ko. Kapi po siya nga subab to binay. Tadaw bay no, tadaw ko onam ko padam duwa tadaw to ko na dahit buhan ko si jam montok di titon duwa ngay buduwa nga padam onam. Tahu po buhan ho habih kia to binay. Kahimpaw to ko na katimpantay di ton mikot nga kibap pa ng timpo di ha. Kamazan ko timpo tumahib awap yung manan. Kapi po siyan nga subabam katahuadan kumado minamangon habi paghu sebab na danon wanto ko bago na ko sibatan din na ikot pinasi na taraw bayan na diti taraw bayan na miyempay ko na gaizo Dennis Primus gisam jam ko si zam nga subab masalit ko sa imbaan boss kadazan ikot pinasi aswal tumay mo. Subab berarti na naposik ka ni tapi nai tu tadaw ko onom tadaw ko undangan montok di bakalaja nanti omega di nobas na di nobas na di da posik da susubab po tanto da susubab pom na posik no papahasuk da vaig inuman da ng subab di ti montok paganakan tapi nai ko ngabi pagoy da ongo di zua balit pagun na jam ko onom tahong pad minit da ng subab di ti bahkan na mamahis da ginabo. Kinangod isulti hazaw kapago di Bolis Jomilo Katumbazay, no? Sultanan hazaw di Ana Stanislaus Magot, no? Poy honzaw. Kinangod ako!

Also di Alicius Majelis nakamungkang tapinay ko dubay no jam ko onam apadam 2 minute nang iba dadong nga suvabid pagunta ko nakotonda na tinuman no tapinay tinuman kupi daw nga suvabid tiba namot daw makinangawra sa imban boss kadasan meme team kamay di mapapahasot na tinan oh katahodan kumadami na manguntu oh kinaisunan to ko pagunta ko nakotay mo da asam masam na di kaniya may God binasi mangwang di ha siyabok hisun amabasi magutadap di kasadap to uminasam do kiba bokon kinesanan asuswaban jam ko nam tong pod minute ko ako da abalid po gunta pinay ano i ababasan ko da tadaw bay no oh pihi hazaw ka nangan no jam ko tu tong pod minute do nga subabiti abasa ko do papahira go hazo di kanangan no do pakuni san no masa do TikTok masa do WhatsApp o masa do Facebook magi piso sa bohyanan ko akon ko agumo mantada WhatsApp nga agumo mantada TikTok tika agumo mantada Facebook pi piadang adangon ko jadi kada kaos nung au no atuhok ipakuni san no kya akan kay Ziao no makiu ni na makikinong mo sa TikTok, WhatsApp, om nagi Facebook. Sumusuot Elizabeth upload news kinota ko sa pipusan sa gigisom sa man boss kada sa nagkombinasyon sa auto may mo jam ko nang pa dam si minute ng subabit pagunta ko.

Azadi Richard Michael Fu isi do point hobi. Auna hai kong ako na balay pugun kinoa tako pa hai di ti Azadi Lucy L Batak Avazan id ko po season.

Hayden Hansanen Swimming Joget Songyan Kiva Kalamazan. Jam ko tu vahu minit nagi bada dong suvabi pagunta ko pian da dandad na diazu ohozo pokunizan zu da jam ko tu tong pod minit kani. Tapi bos yan da masa minum dong suvabi tiam mungkin ada kesimbangan bos kada zan dai na mona po. Tapi nai ko ngabi mega dinaihan da toko da masak dai abalin pagunitino da kivavana di da minsi bo gantab dihia hisun siobok gantab da kinabas bo mi minsi bo no hansan na tihambusan may da ahidas toko ngabi ahidas sa pamagunan ababasan nga katihambus miyagata may mo kamay din. Pengko po, kakal po do akakabas po ng dayti itisan koto na bon. Dadi po sovon o tabinay ngawi do kukwangon ababasan din habos itimpo do nga daw. Nga, abasi o kazuzubo taban di asusubab po, teko di kasadap to, kiba uminasam o uminasam do au ibagya sapo ginai. Out lagi pakaian doon da asapo ko sa to kapagawit di bago na ko mahingkangan may kada hizod manigang kani tapi na main ko po ano na po ko zuvo pasawan ta ko da tamay mo manakatahuan pumada minamangon to nonwan ta ko da ko zuzuvo di pentanto na po da otaguvang ta ko miyampay panguhanan ipinatak da kapalintan nasa bebit hiyo mantan na minamangon tutudok mantan na minamangon gani tapi nai dari insan po kapipos yan kumari di ozu nabay na patimusan kumbago miyampay ozaw diti ozaw di Charles Albert Freddy hangat kudiaw kopusan isay anangan ozaw di Robert Jo Kim Sin Tumpi na pongapo ozaw diti sa iman bos kada zanday kabinasi aswa otomay.

Dimpoto opod ngaybuhang sa ngadaw mo'y ohinas om ohikang kamoy mo. Opod ngaybuhang sa ngadaw miyaganogi, miyampay, humozog sa hinayt sisam ngopod minit, mimosikol sa hinayt tu ngopod minit, mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer, mimbul sa hinayt sisam ngopod minit, mamanaw opod ngaybuhang kapanakadainogi mangingkuang tahungatus gisom tahungatus himongopod kalori.

kan ako sa Hazo di Ellis Dison tapi naik kongabi di ay tanda tung kasip. Mayno jam ko tu duwang pram tau minit dongon subabid pagunta ko mamok samok timpu do kangan do Hazo pihi dia zu. Kinaot ko pa Hazo di Jack.

sa pinay ko nga vin na ikot na timpo da paponi zo da hozo pihi dia zo maza da kapabalan sosial TikTok Facebook om nagi itia WhatsApp bah may da aw ambanan tu ambanan pumay nga aw di ko ni hozo pakiunizan nga vi nga me ogumu iti tapinay tohodan sa kodong dia zodin no ikot binasi ba may naaw amanan kapag huhozo pihi di Simon Justin manampagunan sutanan pihi di Flora Kunus kapibasyan di dia zu hozo di Madius Joponi gaman dua iba iso hozo sa kataon na kauniku pakiunisan ni Marius Marudim ubat taboy ko ay gahong ozo pinita tagaran dog Datu Wilfred Modulis o Mizandi Felicia Bigium. Iti na hozo ko pag-uutap na kinawa diyo.

Nongo dezu tahu hozo nakapagudoid ababazan diti pihi hozo maza nakapabalan sosial tapi nengko ngabi hansan pengongo nagi imna kiuni kyo matumazan zodo pentanto pengongo. Dabay no jam ko tu 44 minit dong suwabit pangunta ko kibala ti di kapoposik do dong suwabit dito au bagaya bakalaja mo tadaw nakabakalaja no au namang wada apupudaan do kaposikan dong suwabit dito tadaw konom suwab tadaw minggo maso ko magkinangaw di ti hazaw pihi ngabi do magkikinangaw tangawhi kaza day Sabah VFM pangan kadazan do pihi hozo maza kapabalan sosial. Bah pati musan ko sumusut tahu hozo pihi bago diti may padi day TikTok ya tu piho hononi. Makyuni hozo di Cosmas Chin pinasakan tundongi i apok ginun. I may nim losyun iba duwa tuhun makyuni hozo di Michael Modoit, Father John Michael Modoit. Anu na po ka diti, bah, anu na po hazaw di Father Michael Modoit kya. Isa na po bago nga manta di Wilbur Jonas, hazaw di Johnny Bonis, Nipi. Ikaw kakamay na kalabaw iti kanangan ko sa di Wilbur Mantadoy putatan. Dadi kinangot ako.